0: Mbe fumlo, mbe fumlo, wami uyavisa. Mbuboni sintu siku kama matulo.
1: Sikala ndawonye siti. Mbaba.